0: That song was brought to you by
1: Playtime Entertainment, born for happiness.
2: Dream Radio time. It is now 8:23.
3: Dream Radio!
4: Playtime Entertainment, in partnership with the 17th PMPC Star Awards for Music, brings the excitement of OPM Music to you.
5: The nominees for the Playtime Fan Favorite Award are Cup of Joe, Beanie, SB19, DJ Monterde, KZ Tandengan, and Maki. Help your favorite artist win and vote for free at playtime.ph until June 22nd.
4: Like and follow Playtime Entertainment on Instagram for more updates on the upcoming 17th PMPC Star Awards for Music.
6: Playtime Entertainment. Born for happiness.
7: Playtime Entertainment. Born for happiness.
8: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog raisers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
9: Available ha mga branches, Hit Pacifica Agrivet Supplies. Ngan ha iba pa ng mga poultry and Agrivet Supplies din hihalate.
10: Ahoy! Kidney Care time!
11: Perhesyon ning magpadialysis, gasto kaayo, maayo na lang ni ang Kidney Care. Brad, unsay imong nasinati sa Kidney Care?
12: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialysis. Sukad nga naggamit ko og Kidney Care, nibalik ang akong kusog sa matag-adlaw. Ug wala na ko'y gibating kaluya sa lawas. Kaning Kidney Care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok na ko sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa Kidney Care!
13: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drugstore at mga suking butika.
14: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Dara

0: my home.
1: Dream Radio time. It is now 8:54. Dream Radio.
2: Nangangailangan ka ba hin tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.
3: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there!
4: Stop right there!
3: Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray. Solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space.

morning, Dream High family. It's 10:15 in the morning. It's another wonderful Wednesday, mga Dream Garden. Sa kalagitan na tayo ng week, kaya kapit na ang kapilang and good chakra. Ako ang inyong ate, DJ Senpai. Ito ang inyong mabilis pero kompleto news rundown. And here we go with our weather. Eastern Visayas, kabilang ang Tacloban at Ormoc ay magkakaranas ng partly cloudy to cloudy skies na may posibilidad ng isolated rain showers and thunderstorms mamayang hapon at gabi. Tacloban temperature 25 degrees Celsius to 33 degrees Celsius. Ormoc temperature 24 degrees Celsius to 32 degrees Celsius. Reminder mga bestie, kapag umulan, huwag gawing swimming pool ang kalsada. At kapag umaraw, huwag din gawing oven ang sarili. Tubig-tubig din. National and politics headlines tayo. Biggest political story today. President Bongbong Marcos nagpatawag ng special session ng Kongreso ngayong June 17. Bakit importante? Dahil ilang linggo nang naantalang trabaho sa Senado dahil sa leadership dispute o gawa ng liderato. Mga priority bills na dapat maipasa. Anti-political dynasty bill. AICS or ACT or Assistance to Individuals in Crisis Situations. National Center of for Geriatric Health Scholarship Programs. Education Assistance Amendments. Last Mile at GIDA Schools Act or GIDA Schools Act. Nutrition Program Amendments. Layunin ng Malacanang na mapabilis ang batas na direktang makakatulong sa mga Pilipino, lalo na sa social services and education at healthcare. Ang mensahe ng Pangulo, please get back to work. Senate leadership issue patuloy pa rin pinangungunahan ni Acting Senate President Sherman Gatchalian ang panawagan sa lahat ng senador na dumalo sa special session para maituloy na talaga ang trabaho ng Senado at may pasa ang mga nakabimbing panukala. Tacloban headlines. Tacloban naghahanda na sa Super El Nino. Nagpapatupad ng city government ang iba't ibang mitigation measures dahil sa banta ng tinding tagtuyot. Mga posibleng epekto, pagbaba ng agriculture production. Kakulangan sa tubig, epekto sa public health, nagkikipag-coordinate na ang lungsod sa mga farmer groups, barangay officials at disaster response agencies para mabawasan ang epekto nito. Late MSMEs target ang milyon-milyong benta sa Tacloban Fiesta Fair. Kahit 30 local entrepreneurs ang nagpakita ng mga produktong tulad ng pagkain, delicacies, handicrafts at furniture bilang bahagi ng pagdiriwang ng fiesta season. Target ng DTI ang humigit kumulang 4.5 million sales. Bakit target nyo? Charat. Ormoc headlines, climate resilience boost para sa Ormoc. Naaprobaran ang mahigit 42 million funding para sa flood mitigation and river restoration projects. Target nito mabawasan ang pagbaha, palakasin pa ang disaster preparedness, protektahan ang mga komunidad, suportahan ang sustainable livelihoods. Malaking tulong ito lalo sa mga lugar na madalas tamaan ng baha at bagyo. Ormoc Traveling Library patok na sa mga estudyante. Inulunsad ng city government ang mobile library na iikot sa mga barangay para mas mapalapit ang mga libro sa mga kabataan. Dalhin ang library sa mga bata kung hindi makupunta ang bata sa library at itago ang cellphone. Charot! 10:18 na ba ng umaga. Next up is our dream horoscope. What is your zodiac sign? Comment it down below sa ating Facebook post today sa aming page ng 104.7 Dream Radio, the city's best FM station. We will be back for more, so stay tuned lang, minasan. Mwah!

0: Oras natin is 10:48 a.m. Welcome back to Dream High with your Ate DJ Senpai. All here at City's Best FM Station, 104.7 Dream Radio. And now, nandito na tayo sa ating Dream Horoscope. Today is June 17, 2026. May pera pa ba? May nababa na sa linha natin sweldo rin na. Day 1 pala, damo na talaga at barayan. Labis kay tag bills na naman. Anyway, let's go at basahin natin ang ating kabalaran. Unahin natin ang Gemini May 21 to June 21. Malaking pagkakataon ang nasa iyo para pag-aralan ng mabuti ang negosyong inaalok. Huwag basta pumasok sa anumang bagay na hindi tiyak ang kalalabasan. Konsulta sa dalubhasa kung may pagdududa. Lucky numbers and color for the day are 4, 6, 30, 41, and off-white. Cancer, June 22 to July 22, magiging magaan ang tulong kung bukal sa puso ang pagbibigay. Tiyakin lang na nasa tamang tao ito nakalaan. Lucky numbers and color for the day ang 8, 23, 30, 37, and antique gold. Leo, July 23 to August 22, ang dinaranas na katamlayan ay maaaring magmula sa kapaguran ng mga nakarang araw. Magpahinga. Lucky numbers and color for today, 5, 18, 20, 33, and oak brown. Next up, Virgo, August 23 to September 23. Masamang balita dahil may hindi inaasahang pagkakagastusan. Mailalabas mo ang iyong naitabi. Lucky numbers and color for today ang 8, 17, 39, 45, and baby pink. Sa Libra, September 24 to October 23, hindi magiging komportable sa biro ng ilang taong makakahantuhan. Kaya hanggat maaari, umiwas ka na lamang. Lucky numbers and color for today ang 5, 7, 20, 30, and orange. And for Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces, Aries, Taurus, mamaya po yan sa ating pagbabalik. Oras natin, it's 10:49 a.m. We will be back for more, so stay tuned lang dito sa City's Best FM Station, 104.7 Dream Radio, ang istasyon na kung saan ikaw ay...
1: Sikat!
0: That is right. We'll be back.

Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Haprime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels, ngandamo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kay Haprime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.

0: Oras 11:11 a.m. minasan. Ay, naku, nakakaloka talaga nangyayari ngayon sa social media. Lahat ba na nakakarawat na hine malita? Bakit siguro ko nakadto ko Malacañang? Ngayon kilala ko nga personalidad. Bangin siguro nakakarawat, naghihap akong maleta. Tanan-tanan, nakakarawat din malita. Wala na bang bago sa script nyo? Kakaloka. Anyway, dream horoscope tayo ngayon. Ano ba? Ay, naku, nakaka-frustrate talaga. Anyway, let's go to Scorpio. October 24 to November 22, ang pagkakataon ng pangangailangan ay nasa iyo ngayon. Hindi maiwasan ang makalapit sa kaibigan o makalapit sa kaibigan. Lucky numbers and color for today, 5, 7, 20, 36, and avocado green. Sagittarius, November 24 to December 21. Habang may buhay, may pag-asa. Ika nga. Malaki ang chances na ang inaasahan ay darating o matatanggap. Lucky numbers and color for today, and free, 19, 32, 43, and turquoise. Turquoise. Capricorn, December 22 to January 19, ang kahihinatnan ng kapusukan ay kapahamakan na dapat supinin dahil ito ang magiging damdamin mo ngayon. Lucky numbers and color for today ang 3, 5, 26, 34, and opal. Aquarius, January 20 to February 18, walang perpekto. Kaya panahon ngayon na pag-aralan ng sarili kung ano ang mga pagkukulang na nagawa. Lucky numbers and color for today in 4, 7, 20, 31, and beige. Pisces, February 19 to March 20, huwag ayang maging malaki ang hidwaan ninyong magkakaibigan. Ayusin agad. Lucky numbers and color for today, 5, 7, 10, 25, and mocha. Aries, March 21 to April 19, iwasan ang pakikipagsapalaran ang pera para sa negosyo o nakalaan sa panggastos. Lucky number and color for the day, 6, 14, 36, 42, and chocolate brown. Taurus, April 20 to May 20, may mga pangyayari na kailangan sundin ng iyong damdamin. Magiging mainit din ang ulo, pigilan ito. Lucky numbers and color for today and free, 12, 27, 40, and cream. Oras natin, 11:14 a.m. Susunod ay ang sports buzz and of course showbiz buzz. Dito lang mangyayin sa city's best FM station, 104.7. Dream Radio.
1: Sikat!

Welcome back, Mina-san. It's 11:45 a.m. now. And you're listening to Dream High with your added DJ Senpai, only here at City's best FM station, 104.7 Dream Radio. Ang istasyon na kung saan ikaw ay... That is right. Let's go ahead with our sports buzz, Mina-san. NBA Finals fever patuloy, mainit pa rin ang usapan sa basketball world habang nakatutok ang fans sa pinakamalalaking laban ng season. Trending sa social media ang matitinding performances ng mga star players at clutch moments na pinagpupuyatan ngayon ng mga Pinoy fans. Philippine sports community pushes grassroots programs. Patuloy ang mga sports development programs sa iba't ibang rehiyon upang makahanap ng susunod na henerasyon ng atletang Pilipino. Showbiz headlines, trending pa rin ang mga buong digital series releases ngayong linggo. Maraming celebrities ang busy sa kanilang upcoming concerts, endorsements at international projects, kaya abang-abang sa mga official announcements. Most especially, like and follow our page 104.7 Dream Radio. Para sa mga concert updates, social media remains buzzing sa mga celebrity collaborations, travel vlogs, and behind-the-scenes content na mga pinag-uusapan ngayon ng kanilang mga fans. In a way, kung ang buhay mo ngayon ay parang Senate leadership issue, huwag kang mag-alala dahil darating din ang quorum ng blessings mo. Kung feeling mo naman mainit ang panahon, mas mainit pa rin ang group chat na may, guys, may sasamihin ako, tapos offline agad bigla, nakakaloka. At yan ang ating Dream High Morning Rundown. Ako ang inyong virtual news buddy. Anyong ate DJ Senpai nagpapaalala. Magtrabaho ng may sipag, magmahal ng may respeto, at mag-share ng good chakra, hindi fake news, Mina-san. Stay tuned lang dito sa Dream Radio, kung saan ang balita ay may kwenta, ang chika ay may timpla, at ang good chakra ay walang commercial. Charot lang. Good morning and happy Wednesday. See you later sa Unmute with your ate DJ Senpai. Awesome, 11:48 a.m. na Mina-san. We will be back. See you.

0: What if kalmahan lang natin? Let's go.
1: Dito, masaya lang kahit may lahat na para bang pagkati lang. May sa baba, sa taas meron ng David, Pasco, M. Jacinto, Oro, Trigo, Bruno, Nico, Joseph, ay, baka naman, Pablo!

Welcome to Unmute with DJ Senpai. Ang tambayan ng mga may gustong sabihin at pakawalan. Ako ang inyong kasama. Mga stressed pero lumalaban. Comfort zone ng mga delulu pero productive. Safe space ng mga may chika na di pwedeng i-public. Kaya itaas ang volume. Ihanda ang lunch at sabayan ang pinaka walang tinatago na tambayan on air and online. Broadcasting live from Dream Radio 104.7 FM Tacloban and 99.9 FM in Ormoc and streaming worldwide on Weebly.com. This is your ate, your kakamte, your chakra booster, DJ Senpai. And this is Unmute with DJ Senpai Season 2. Only here at City's best FM station, 104.7 Dream Radio. Sa mga gustong magsulat, magpahatid ng kanilang mga dinaramdam, greetings and anything in between, go ahead and comment down below sa aming post, nakashare sa aming page 104.7 Dream Radio Tacloban, and also it is sa aming Telegram sa mga may tinatago. Kung ayaw nyo makikita yung pangalan nyo, ayaw nyo, gusto nyo anonymous lang kayo, pamisteryoso, go ahead and click on that link. It's directed to my Telegram and you can we can talk there. Kung ayaw mo nang in-on-air, kung ayaw mo na i-on-air siya, we can talk to each other. Anyway, we have a sender from Tacloban City, Fatima Village. Good morning, Ate DJ. My name is Invisible Crush. Mayan ako classmate nga close good kami kada adlaw. Uy. Kada adlaw kami nag-uupod nga hinaghimo kami projects together. Recess permi nga hinauli permi kami mag-upod. Pero yan na nga may ada na hiya bago nga barkada. Diri na ako, feeling ko diri na ako importante. Diri na hiya nag-chat-chat sugadhan una nga usahay diri na ako gini-invite kung may lakad hera. Diri man kami mag-uyab, pero nasasaktan ako sugadhin mga akong gimbayaan. Alo? Nahadlok ako magyakan, kay bangin mayakan hiya nga selosa ako bisan diri man kami. Ate, normal na ba ini nga feeling? O kinahanglan ko na mag-move on tikang hanamon pagiging magsangkay?

Hi, Invisible Crush. Ka-dreamer, normal good lang ito nga imo ginaabad. Kung may mga tao nga nagiging importante ha aton, adlaw-adlaw nga kinabuhi. Masakit good nga. May na mga pagbabago. Alam mo yun. Pero kinahanglan naton hinumtuman nga diri tanan nga friendship nagpapabilingan pareho lagi hapon. As time goes by, you know that? Ulitin ko, lagi ko itong sinasabi, some people come to your life to give you a lesson or two. Not to stay, but to be part of your character development. Na para ba ang anime? Bang hindi rin kaniya ginilika yan, bang nag-explore na hiyahin bagong nga connections, imbis ka mag-focus haiya pag apartar gamita ini nga panahon para maghimuliwat in bag-o nga friendships ngan maghatagin panahon haimo kalugaringon. Kay tinuod nga magsangkay diri kailangan permi magkita, diri kailangan permi magchat para magpabilin ni tiyo pagiging magfriends. Kun importante ka gud talaga haiya, then makikita mo ito pamaagit iya actions. Ayaw paghabol, hatawo nga diri nagpapakitahin pareho nga effort. Uulitin ko, ayaw paghabol, hatawo nga diri nagpapakitahin pareho nga effort. Utrohan ko pa. Okay? Kaya alam mo na eh. Pag maglananat-lanat ka, tendency is parang, okay, ano man, hindi nakaka-irita. Very clingy. Charata. And people are growing. People are learning more, exploring more. So you should do too. Okay, ayaw kahulop because there is a lot of friendships, a lot of more memories to conquer, a lot of places to discover. Go out there and discover these opportunities, these people, and stop sulking, okay? You are special, you just don't see it yet. Alright? Next, sender promotion dilemma. Ayan.

0: balhin nga tuhalain nga syudad. Maundang ang akon adlaw-adlaw nga pag-upod ha akon pamilya ngan kasangkayan. Karuyag ko ang mas maupay nga karir pero nahadlok ako nga bangin magmahay ako kung bumaya ako. At DJ Senpai, paunanhon mo hihibaruan kung panahon na para piliun ang growth bisan masakit ang pagbaya. Wow! Na para bang mag-abroad yard? Ay, baka naman abroad naman kasi. Makaka-homesick talaga ito na eh. Pero na para bang pupunta ka ng gira? Kalma! Ka-dreamer, usahay ang pinakadakong opportunities. Nasulod na pormahan na pinaka-toughest decision. Pakianhi it imo kalugaringon kun diri mo ini yana kuhaon, magmamahay ka ba paglabay hinli makatuig? Kay usahay an opportunity diri permina balik baya. Masusugad kahin opportunity nga ginhatag akon before a lot of opportunities when I was younger and way more sexier. Charot! Maaraw ka! Ginoferan ako one time. I'm just sharing to you para maka-relate ka at akon yaya ka na imo advice later. I was invited to become one of the singers in South Korea while I was younger. Show band ni Hiranga. Ginpakadto ha South Korea to be an official show band para ha usa nga newly opened Korean Filipino restaurant. So imagine ba? Imagine magkakanta ako sa Seoul, Korea. Imagine kung natanggap ako. Imagine kung ginkarawat ko adto. Bakit may dako na iyan na? Kuan. May dako na iyan na sinisiring pa nga. House and lot, or car, or maybe I am way more prettier, or maybe mga what ifs. Pero if nangyari naman yon, I wouldn't be able to have my two kids, right? I wouldn't be talking to you right now, correct? I wouldn't be doing these stuff that I'm doing, or I wouldn't be able to meet, you know. Pero, those are my what ifs. Pero, nandun pa rin yung regret na sana I would have been able to be more financially capable. If only I grabbed the opportunity. Itong opportunity dere na outer mabalik ha ako unless I chase it down. Dere na nga hulugan nga kung bumaya ka, mawawaraan imo connection na pamilya ng kasangkayan. Yan na nga panahon, habibi. May ada na kita sinisiring nga video calls, chats, nga regular nga mga pagbisita. Ayaw, pagdesisyon tungod lahin kahadlok. Pagdesisyon tungod han posibilidad nga mahimo nga mas maupay pa ang bersyon han imo kalugaringon. Ang growth usahay may kauban nga pagbaya. Pero mahimo liwat ito nga mag-open hin mas damong opportunities para imo nga naimo pamilya. Araso. Araso. Ya, jaga sa spura niya. Jaga sa spura niya, ni Chi. No Korean na yun. So, thank you so much for trusting me with these letters, guys, sent through a Telegram. I appreciate it a lot. Oras natin, it's 12:28. We'll be back for more, so stay tuned lang. Sa mga driver dyan ng multicab, pedicab, tricycle, jeepneys, van, ingat po tayo sa daan. Once again, this is your ate, DJ Senpai of Unmute, only here at City's Best FM Station, 104.7 Dream Radio. Ang istasyon na kung saan ikaw ay...
1: Sikat!
0: I'll be back.

Oras natin, it's 12:58 PM na minisign. Welcome back to Unmute with your ate DJ Senpai. Only here at City's Best FM Station, 14.7 Dream Radio. Ngayon meron tayong isa pang babasahin. Ito ay galing kay Second Choice. Hello, ate DJ Senpai. May da ako ka talking stage nga tawo nga sobra kabuutan yan sweet. Pero nahibaruan ko nga before ni ako panguyaban may edad niya pinapanguyaban nga dire lahiya nasugot. Usahay diri ko malikayan magunahuna nga bangin ako la naging kapalit kay waray niya nakuha an una niya nga gusto. Okay? Ginpapakita man niya nga seryoso iya akon, pero anduda kasi dirigod nawawara. Ate pa, unano ko may babaruan kung tinuunan niya feelings or rebound la ako. Alright, dreamer. Importante nga diri naton na i-judge ang tao pinaagihan iya nakaraan. And mas importante, amuan iya gimubuhat yan na. Oo, posible nga may ginkaruyagan niya nga iba, pero ang kamatuuran, wari man niya mag-stuck or magpabilin dito. Yan na ikaw ang iya ginpili nga kilalanon nga taganhin panahon. Imbis nga mag-focus kahan iya kakulog, tanawaan iya consistency iya na. Narespeto bahaya hai mo? Tinungod bahiya ha iya mga saad ha imo? Nag-i-invest bahiya hin oras ngan effort ha imo? Unhealthy relationship, natutukol ito yun ha pagtapod. Diri ha, pagkumparahan imo kaluguringon ha mga tao tikang han iya past. At agihiya hinigayon nga ipakita kon hinuhiya yan na. Pero ayaw liwat kalimti an imo self-worth, okay? Kunhan nangunguya bihay mo midighep niya ibang gunuuyaban, I think it's actually a red flag for me. Pero kun waray ito nga time dirhiya nanguyabad to kun di kahuman lang niya manguyabad to tas gimbasta diha tas nanguyabliwat iha imo yan ah. Well then give him a chance. Maybe he's being serious right now. Kitala the actions and get back to me if these actions actually are real, kung love ka good talaga niya, you will know. Okay? Huwag ka mag-settle na porket binasted siya dun sa isa. Ah, kaya pala siya nang uya ba ako? Nagiging busted niya dito. Feeling ko lang, God, second choice ako. No, don't say that. Unless ginano ka mo, gindungan ka mo panguyaban, well, red flag ito. Kay tao nga nangunguyab talaga imo is gusto ko talaga niya ma-pursue, wari niya iba nga yung ginuuyaban. Ano to? Open relationship. Ano to? Pokemon? Collect them all! Gotta collect them all! Pokemon! Ay, naku, minasan. Nakakaloka talaga. Anyway, yun na yung masasabi ko sa'yo. I hope na i-ano mo lang pa rin yung self-worth mo whatever happens. Okay? Alright. We have another one right here. Take a review. Kan Riza. Riza of Independencia. Good morning, Ate DJ Senpai. Ako ang pinakamatigang source of income haamon pamilya. Kada sweldo, halos tanan, nangangadula ha bills, groceries, ngan bulig kan lola. Waray man ako problema pag bulig pero danay, nahuhuna-hunaan ko, saan uman ako makakatigong para akong kalugaringon ng mga plano. May ano ko karuyag na negosyo ng emergency fund pero permi na uubos it akong kwarta. Kung mabaribad ako ha iba nga nangungutang, ako paan nakisisinahan? Sana all?
Ate, selfish ba ako kung karuyag ko anay maghunahuna para akon? Hello, Riza of Independencia. Diri selfish ang pag-andam para imo karigaringoy. Karigaringoy. Kalugaringon. Kung ikaw ang pirmi ginaasahan, mas importante nga financially stable ka para makapadayon kapag bulig. Ang pagbulig may ada limitasyon. Diri kinahanglan nga maubos ka antes ka maghatag. Suganhan oxygen mask ka aeroplano. Kinahanglan una ni mo masiguro nga okay ka antes makatabang ha iba. Pwede ka mag-set in budget para ha pamilya ngan budget para ha imo kalugaringon. Diri salaan para pagiging practical nga pag-prioritize sa imo kalugaringon. Okay. Set boundaries talaga. Yun talaga yun. Alright? Next up, we have a driver here from Ormoc City. Hello, ate. Ate DJ Senpai. Bago lang ako nakakuha o driver's license, nga nakabangga ako ug motor sa among silingan samtang nagpa-parking. Okay? Waray man may nasamad pero nahadlok good ako, tikang hadto, diri na ako comfortably mag-drive. Bisan ginaaro na ako han akon pamilya nga mag-practice. Ha? Wait! Wala ko na intindihan. Waray man, walang may nasugatan. Okay, so na ano siya. Okay, wala namang nasugatan. Okay. Natatakot ako kasi baka maulit na naman yung aksidente. Ah, okay. Ate, paano ko maibabalik ang confidence ko sa pagda-drive? Okay. This is Dave from Ormoc. Alright, Dave. Usa nga sayop diri mapapa, diri ibig sabihin nga nagsayop ka, diri ka na magiging maupay nga driver. Una-una, bago ka pala nga nakakarawatan imo driver's license. So, I think you're somehow, direct magja-judge it imo age, pero you're somehow like Gen Z, which is, hindi kailangan experience ka. Halos tanan nga experienced driver, may that nera mga moments nga nakakahimuheran mga sayop, okay? Minor, major. Importante, waray may nasamad, gan may ada ka, nahibaruan, di kang hininga hitabo. Confidence, diri ito niya nakakamit overnight. Confidence, ganit kumpiyansa sa sarili, diri ito niya, dayon pagsiring ni mga, okay, okay na ako, no. Di kang anay hamamingaw nga lugar, practicing ko tiay kada adlaw. Ayaw tugutingan imo usa nga experience in magdesisyon para bugos mo nga abilidad. Dari porket nagsayop ka, ay feeling mo dire ka na okay. No, I remember I hosted an event before. This was like my third time doing Voice of God hosting. It's a hosting kung saan ikaw ay hindi nagpapakita sa stage, you're just there behind the stage or back of the stage doing hosting using your voice. So it's like a voice over hosting stuff. And then mayroong makulit dito sa gilid ko, one of the organizers has been bugging me while I was speaking, so maraming beses akong nagkamali because of mga biglaang changes ng mga programs and all. So parang habang nagsasalita ako, minsan inaano ako, ginkukuan ako, i-speak over ako, like nakakaistorbo ako, and ang resultado to is damo nagsayop. I felt bad to the point that I've been thinking about it for almost 2 months now. And na-realize ko na, wait, why am I blaming myself when the circumstances was actually, it's just parang katulad ng sinabi mo, accident.
dapat hindi natin i-blame ang sarili natin. Dapat kung mayroon tayong nagawang lapses, let's make those lapses as our strengths, okay? Gamitin natin sila bilang something to learn from. And we will make ourselves better doing that. Practice, practice, practice, practice. Practice makes perfect. But nobody's perfect. So why practice? Charot! Ayan ha! Sige. Basta okay na. Anyway, oras natin. It's 1:08 PM na. And we will be back for one more batch of problems sent or messages sent to us through Telegram. Make sure to click on that link or comment sa ating Facebook post sa 104.7 Dream Radio. This is your ate DJ Senpai of Unmute on Dream Radio. We'll be back for more. So stay tuned lang. Kasi nagugutom na ako. See you later.

0: Food tripan nga barato, sulit ngan ganado. Tara, hagaron. Only rice, only sabaw, only gravy for as low as 55 pesos only. Open daily. Located at P. Burgos Street, Tacloban City with branches in Tacloban City and towns in Leyte. For more info, check their official Facebook page. Hagaron. Hagaron, ganado ka pirmi.
1: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
0: Available sa mga branches Hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan, ha iba pa ng mga poultry and Agri-Vet Supplies din hihalate.
2: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
3: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
2: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
3: Oo, kaayo. Mabati gyud nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong gi-atiman ang akong mata ug panglawas.
2: Ayos, busa sa tanang namati, pangitaan na ninyo ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
4: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
0: From the team behind White Lion, live in Leyte, sarili nating mundo, DJ Monterde, live in Tacloban, and Stardust Cup of Joe, live in Tacloban, comes Eastern Visayas' most anticipated music spectacle of the year, Enigma Music Fest 2026, one stage, one night, one epic experience, featuring Piolo Pascual.
5: Just give me one more chance for one last.
0: Arthur Neri. And Dianella. Happening on June 28, Sunday at the Tacloban Convention Center. Get your tickets now at www.enigma.com.ph. SVIP at 6,800 with soundcheck experience and a free concert shirt. VIP at 4,000 pesos with a free tote bag. Gold at 1,900 and general admission at 1,000 pesos. Plus, all ticket holders will receive a sound-activated LED wristband. Enigma Music Fest 2026, presented by Enigma Events and Production Incorporated. Official media partner 104.7 Dream Radio. Sikat!

oras natin. It's 1:48 p.m. na, minasan. Watashiwa Kuriza Minasan Pai Des, and you're still listening to 14.7 Dream Radio, the city's best FM station. And this is your ate DJ Senpai of Unmute. Alright, so we have another letter here sent sa Telegram. Alright, so this one is from San Jose, Tacloban City. Hi, ate. Tawagan nala ako ngay John Paul. Kaya mag-open ako sa social media. Tanan, successful na. May mga bagong nga negosyo, may mga bagong nga sarakyan, may engagement, may travel. Samtang ako, pareho lagi hapon and akon kinabuhi. Nakakabuhat man ako ha akon mga responsibilidad, pero sa hay feeling ko na uurhi na ako. Nasasabtan ko nga diri dapat magkumpara, pero danay diri gad naiiwasan. Ate, paunan mo ko ini mauundang na akon feeling. Oh my gosh. John Paul, I feel you. Like, sa noon, nakakapuntang Japan. Ako kutubla ko Japan surplus. John Paul, hinumdumi nga it's social media. Amo an highlight reel han kinabuhihan tao, pero diri ito an behind the scenes. Gets? Iti mo nakikita amula it mag-upay nga parte. Diri mo nakikita an mga utang, an mga insecurities, an mga failures, ng mga gabi nga kinababarak an nera. Which is, honest man ako hito about mga utang ko. Which is nababayaran ko. And also, I'm being honest sa social media. But not everyone sa social media are honest people. Not everyone. Minsan nagpapanggap lang sila, pero gabulto na pala ang utang nila. Ikinabuhi, John Paul Derry Carrera, ha? May da medal, waray medal. Waray premyo nga makukuha parahan mga tao nga pinakauna nga nagpakasal, pinakauna nga nagnegosyo. Ada ito na consistency nga kung ma-stay ba ito nga tawa imo, or ma-stay ba ito nga negosyo.

0: Ako si Nina Ortiz, taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala ko'y gana mukhaon. Ang akong tiil pirmi hubag, ug akong ihimurag na ay bula. Sakit kud pirmi akong likod, ug nahadlok ko basing kidney na diay. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Human sa pipila ka bulan, napaginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil, ug mas maayo na pud akong pamate.
1: Ayaw hulata nga mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang kidney care. Makatabang sa pagkatiman sa imong kidney ug sa imong panglawas.
2: Available na sa Mercury ug mga suking butika.
3: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat
4: Dream Radio Time. It is now 11 minutes after 3 o'clock.

0: by Prints. We print while you wait.
1: Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.

the city's best FM station. This is 104.7 Dream Radio. Sika! You got Kuya Elmer, Dream Jams, Wednesday Hump Day. All right, it's June 17, 2026. Hope you're feeling fine and feeling good today, mga Dream Caras. Okay, so all right lang ba tayo dyan? Uy, by the way, don't forget, Dianella, you just heard Marilag. Yes, Dianella will be in Tacloban City for Enigma Music Fest 2026 at the Tacloban Astrodome, June 28, Sunday. So, catch him perform live, especially yung mga hits niya like Sining, Hoodie, ano pa ba yung mga songs ni Dianella? Yung Marilag, of course, Musika, Oksihina, Ikigai, 153. Ang dami, no? So, mapapasing-along talaga kayo dito sa mga songs niya. Especially sa mga Gen Z dyan at mga millennials na into Dianella music. Right? Alright, so buy your tickets now, enigma.com.ph and at your ticket outlets so where you can buy tickets to Enigma Music Fest 2026. Alright, mga Dream Caras, time now for our Dream Buzz. Mga trending na balita online at mga headliners in yung mapapakinggan on air. So, check this out. Okay, especially sa mga driving right now or sa mga on the road, at least updated tayo sa mga freshly posted na mga balita. Buzz number one. Alright. Sports buzz. Happy for you, bro. Happy for you, bro. Okay, ano kaya to? Nagkaroon ng interaction. Nagkaroon ng interaction sina People's Champ Manny Pacquiao at Filipino-American NBA star na si Jordan Clarkson. Filipino-American NBA star Jordan Clarkson sa isang video call. Binati niya ng boxing legend si Clarkson matapos magkampiyon ang koponan niyang New York Knicks sa 2025 to 2026 NBA season. There you go. Buzz number two. We're brothers at the end of the day. Yan ang naging sagot ni Senator Joel Villanueva nang tanungin kung kumusta sina Senator Alan Peter Cayetano matapos siyang lumipat sa ngayon majority block sa Senado. Baso lumipat na pala itong si Senator Joel Villanueva sa bagong majority block ng Senado. Grabe, no? Alright, buzz number three. Dumating na si President Bongbong Marcos sa Kazan International Airport para sa kanyang official visit sa Russian Federation. Nakatakdang dumalo ang Pangulo sa ASEAN-Russia Commemorative Summit na tumapat din sa ika-35th anniversary ng ugnayan ng ASEAN at Russia. Bukod dito, makakapulong din ni Marcos Jr. si Russian President Vladimir Putin, kasabay ng pagdiriwang ng ika-50 anniversary ng diplomatic ties sa pagitan ng Pilipinas at Russia. Buzz number 4 na tayo, no? Okay. Buzz number 4. Uy, nalilito na. Number 3 pa lang ata tayo. 1, 2. Ayan. Buzz number 4 naman. Next. Pati ako nahihilo sa mga balita, no? Yan. Okay, sports pa rin tayo. Malapit nang makamit ang inaasam na PBA Season 50 Commissioner's Cup Trophy sa magiging tapatan sa pagitan ng Barangay Ginebra San Miguel at TNT Tropang 5G sa Game 7 ng kanilang finals matchup ngayong Miyerkules, June 17. Aba, kung katapos lang ng kampiyonato ng NBA, PBA din naman ngayon ang susunod. Alright, Escudero as presiding officer, buzz number 5. The new Senate majority plans to elect
Senator Cheese Escudero as presiding officer of the impeachment court for the upcoming trial of Vice President Sara Duterte, according to Senator Ping Lacson. Ooh. Okay, so there you go, mga Dreamcatters. Buzz number 6 tayo. Buzz number 6. Here we go. Oh yeah, buzz number 6, peso dollar exchange rate for today nagsara sa 60.39 pesos ang palitan ng piso kontra dolyar ngayong araw. That's 60.39 pesos or peso dollar exchange rate for today. Yan po mga Dreamcatters sa ating unang batch of Dream Buzz. Abangan mamaya ang ating second and final batch. Here we go.

0: Food tripan nga barato, sulit ngan ganado. Tara, hagaron. Only rice, only sabaw, only gravy for as low as 55 pesos only. Open daily. Located at P. Burgos Street, Tacloban City with branches in Tacloban City and towns in Leyte. For more info, check their official Facebook page. Hagaron. Hagaron, ganado ka pirmi.
1: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolac ang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hog Feeds.
0: Available sa mga branches, Hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan, ha iba pa ng mga poultry and Agri-Vet Supplies din hihalate.
2: Mayong buntag sa tanan nagpaminaw, kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kong gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
3: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung

0: Enjoy breakfast daily from 7:30 to 9:30 a.m. plus dim sum promo every day from 2 to 5 p.m. They also offer catering, food packages, and even panto or customized dishes, including Filipino favorites made just the way you want them. Walk Eat Out Chinese Restaurant is at Gaisano Capital Real Mall, Real Street, Tacloban City, in front of the Santo Niño Shrine. Contact 0968-898-8472. Open daily from 7:30 a.m. to 9 p.m.
1: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there!
2: Stop right there!
1: Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective. Hindi basta spray, solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalaniklawan, Tacloban City. CityX Pest Control Service. Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries.
3: Come on! Get ready to sing, scream, dance, and party because these amazing artists are about to set the stage on fire this July 4, 2026 at the Leyte Convention Complex. Earl Agustin. Lejon. Victor Karma. And your favorite homegrown artists, Ira, Mayari, Luz Viminda, Vian, Isabel, Francesca Empino, Crack Thy Sound, and East 4. Leyte Love Music Festival, July 4, Saturday, 4 p.m. at the Leyte Convention Complex. Get your tickets now at 3mentertainment.ph or contact 0961-707-6110 or message the FB page of 3M Entertainment Production and Events. Hurry, limited slots only. Presented by 3M Entertainment Production and Events. Official media partner, 104.7 Dream Radio, Sikat!
4: Philippine Standard Time, it is now 6 o'clock. Narito ang ating Dream Balita. Nahalal bilang mga bagong miyembro ng Senate Blue Ribbon Committee ang mga senador na nagsisilbing miyembro ng Senate Majority Block. Sa ginanap na special session ngayong araw, June 17, pare-parehong nahalal bilang mga miyembro ng makapangyarihang panel ang mga miyembro ng mayorya. Ito ay matapos madeklarang o ideklarang bakante ang mga posisyon sa Senado kasunod ng panibagong reorganisasyon ngayong araw na naging daan sa pagpapalit ng liderato ng kapulungan at mga pinuno ng mga komite. Sa kabilang banda, sinabi ni Senate Majority Leader Migs Zubiri na hinihiling ni Senator Francis Escudero na huwag siyang isama bilang miyembro ng Senate Blue Ribbon Committee habang isinasagawa ang pagpili ng mga miyembro ng mga komite sa Senado. Ang Blue Ribbon ang isa sa pinakamakapangyarihang committee sa mataas na kapulungan kung saan ang naturang komite ay may kapangyarihang imbestigahan ang mga malalaking issue tulad ng flood control projects. Unang nahalal si Senator Erwin Tulfo bilang chairman ng naturang komite na pumalit sa dating chairperson na si Senator Pia Cayetano. Yan ang ating Dream Balita. Ito si Kuya Elmer. Magandang gabi, Dream Kada!

0: Dream Radio time. It is now 7:57. Dream Radio.
1: Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels, ngan damo pa.

0: Dream Radio time. It is now 5:58. Dream Radio!
1: Ahoy! Kidney care time!
2: Ako si Tere Robles, 59 sa una. Lisod gyud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na ko mulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
3: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
4: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Relive the music, memories and the magic of original Filipino music as one of the country's most iconic groups takes the stage. Catch the legendary Apo Hiking Society.

0: Kung tripan nga barato, sulit nga ganado, tara, hagaron. Only rice, only sabaw, only gravy for as low as 55 pesos only. Open daily, located at P. Burgos Street, Tacloban City, with branches in Tacloban City and towns in Leyte. For more info, check their official Facebook page, Hagaron. Hagaron, ganado ka pirmi.
1: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanimao ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kong gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
2: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na.
3: Isip po sa ka-diabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
4: Mas klaro na ba bisan gabi?
2: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
5: Unsa pay gihulat ninyo? Pangitaan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
6: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin
7: pa. Relive the music, memories and the magic of original Filipino music as one of the country's most iconic groups takes the stage. Catch the legendary Apo Hiking Society.

0: Dream Radio Time. It is now 7:53.
1: That time check was brought to you by
2: Playtime Entertainment. Born for happiness.
3: Happy!
4: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
5: Playtime Entertainment, born for happiness.
6: Playtime Entertainment, born for happiness.
7: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
8: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay moabot gid 320.
9: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
8: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Og tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Og makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka diabetic og makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang iBerry.
10: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.